0: mutumi ora ina rwimbo ruru mathae sana sana ino nina ruga maya I think governor sijui kana ni MP kure mwena wa subukia oyo mutumi yani atutigire ra ngai witu aturi ya mumenyereire ndikana rwimbo ruru baba de class 7 aldukagaria gari ne baba jikrite ga cd hau ga kaseti hau Karu sokera mai tata date ge sokagia thutha na bairu ma isa ne mathiaga 0702966122 0702966126 SMS ne 20014 ahure no ya kameme ya dagitari okoni ukwenda kumihura na ithi muno ne ukumiona ne weno
1: 0719
0: 222 700 Na itwari horo wa P. Na P duradiko tu radika PC. Wadika PC Pro Max ukadika nigetha ugatumirwo dawe yo nayo ya Bonny Hill ni twari horo wayo no iwa shosho itu horo na kena waroiga ire oho. No kwadiko kwadika B.
1: Mhm.
0: Utumego na baya.
1: Nabaya 0719 222 700
0: As simple as konywa mai. That's your dahi girl right here. Koni safari komu ngudre si ni todo wari. Grab one kume access fee. Adi na bia. Safcom, something is not happening with my line. Kindly assist where you can. Adama ya mudo ne go through tete. Kawira kachafu na USSD kwa mujohere. I try to an structure. What we call the premises. Niati ya leu.
2: Demwega munoi.
0: Hey.
2: Hey, omudi we are lunch. Ni ukomire kana.
0: Nareka gona ne hinyadirehe. Ure adira igua.
2: Hey.
0: Ne hinyadirehe.
2: Kaneka hore kira hau.
0: Dina dina wa riri.
2: Eh.
0: Dina dina wa wifaga na toro. Nadia kore tuna dino ona daktari kadri ni we ni muira wakwa mena muthuri uyu wake ni ndiria kore tuna dino wa gwifanga na toro
2: eh
0: muhana te america gomiseta tanyama
2: oh I know thank you so much muha ke la mono
0: muhana te america
2: mhm ukole kwega
0: eh
2: tuna liowa lige mono na ngugine ku kugaithetie au mana kuria gutwara ira ni arathire gutukura idi muithikiri
0: eh eh iri mundu wa amazon
2: kushiria daishi eoni daishi akoro gwebisi muno none ya kugeithia muno na nidamugeithia ronanie
0: nidageitheka muno na twageitheka
2: nidageithia dagitari muno na muthuru wake ngeya marathime muno
0: amen
2: nikugeithia my sister ekuria ebu etego nyina wa dan
0: wa dan mhm
2: nidamugeithia muno na family yake
0: mhm
2: na he muthuri wikuria kundu gwitago wa muini athie nethikagiria kameme utuko
0: wa muini
2: wetago wa muini etago Mr. Chege na mutumia wake
0: mhm
2: na ni mukasa ngaiya marathimo muno na mangijithia my brother
0: ni ageithika ni njui
2: ni dake na muno na wagithaite ni agukugeithitie
0: ni dageithika mamu
2: leke to hoe ni dona to datu ni to thiu
0: ni uria da nyite kane mathane to no ha no hega ni to hoe
2: ni hega ihinda ria ngai ni rio riega
0: amen
2: ni to kwa bararia na ri to gutia muno mwathani kiroko giki ya umuthi ngoro cito mwathani wito ni to aciruria na iguru kuria uteithio wito umaga ni to itorora mbere yaku mwathani ni tondu haha no ho tuhonagira ngai haha ni ho mwathani wito utuiguagira tha na haha noho utuhoragira mirigo mwathani ni twakena muno baba ni undu wa gutuhe muthenya wa umuthi muthenya mwega tutari twawona ringi ni twagucokeria ngatho ti kwirutaniria gwitu kana gugwika wega mwathani ici ni tha ciaku iria cieruhaga oro kiroko mwathani ni twakena muno baba ni undu wa tabarira yaku iturura mwathani iria yakorwo imbere itu muthamaki mwega thengiu ni kuhe ndagitari ugira wa muhe na ni thengiu ni undu wa gathuki mundu gutuhe nabathi ino ngai tuke tukwire ni thengiu tukwire ni tukwendete muno mwathani tugucokerie ngatho ni gutuhe nabathi ona guthikiriria kameme kayu ka muingi no atuhe mihumu ngai ni kuria turakomire nao mwathani na matinahota gukira Jehova ngai matikuhitirie mwathani ona itu tutigwikite wega no ni twakwambararia na ni twagutia ni undu wa ngoro citu baba aria mwathani itu mainamite ngoro ni tungihoyo maririkane mwathani aria mari na mathina ma miri mathina ma ngoro ona mathina ma meciria mwathani tukumaiga mbere yaku gwaku gutire kindu gitahotekekaga na nikio tukite mwathani twina witikio ati mathina maitu nimeguthirira haha na tugagucokeria ngatho ni undu wa gututua ciana ciaku tukite hariwe mwathani tumenyete ni utwendete na wendo wa gaturume ngoro citu ni ciakena twahoyo turathimire muthenya wa umuthi riumagariro ritu baba witu na igundukiro ritu mwathani ni twakwihokera uratwira mwathani tukugerie na we ni na nithu ni tukuona wega waku ni thengiu mwathani rathima mwathani mumagari wothe ukumagara baba ithe witu muhingurire murango muhingurire baba witu ona giakuria na giakunywa ngai ndukariganirwo ni gutuhe mwathani aria mahura thimu mena mathina mwathani cemania nao ona angi mena mathina makwa giakuria ona angi marauga mena mathina ona kindu giakuhe mwana ngai baba witu nduri watiganiria mwana waku muhioke kuma thina-ini nikio turakuhoya na tugagucokeria ngatho ni undu no tukuonete baba witu wi mwega na wi mwihokeku na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu ni twakuhoya
0: amen. Amen. Ni twacokia ngatho utindie wega.
2: Thank you muno.
0: Murarie thayu.
2: Asante.
0: Ni tukwaria. Asante sana.

0: ũgĩkayo waku, uge waku na woni waku, tũkawamũkĩra na ngatho. Na rĩu nĩguo tũmatiĩ gwĩtũ makĩria, nĩ tũrĩenda kũigua ũndũ o wothe kana ona mateta kuma kũrĩ we, nĩguo mateta maku marũmbũiyo o rĩo. Twarĩrie kũhĩtũkĩra email
1: feedback@mediamax.co.ke.
2: Mũcemanio rĩu nĩ ũthire, mũtwĩtagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũranagia icenjia.
3: Mũtũmĩraga irio itaratũteithia nĩkĩ?
4: Tũrĩ anogu.
3: Ng'ombe ciakwa no iria iranyivia. Na matumbĩ citarakĩona nakĩ?
5: Ngũrũ ciakwa no kwenja iraija na nĩguo ndĩciheire irio.
2: Na nĩkĩo tũmũreteire mũtaramu.
6: Na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ, nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ.
7: Ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ, iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega wee ta mũrĩmi.
8: Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
9: Nĩ tha mũgwanja na nuthu twarĩ horogia barabara ya kũrĩa mwena wa Kibo Matangi na nĩ kĩrũ mecĩnji nyingĩ mũno haha nginya nĩ arĩa makoragwo mena ngari mwena ũcio. Jimmy,
10: hey,
9: how are you?
10: I'm very fine.
9: Ũyũ nĩ wahianyũ wa Kamemeno rĩ mĩtambo-inĩ. Wanjĩra wĩ mwena wa Kibo Matangi.
10: Ndĩ Kibo Matangi na nĩ hĩndĩ haha ndĩ haha wa ng'endo na haraitwo mahiga.
9: Aha.
10: Na nĩ hĩndĩ manjia kũhararia haha rũgongo. Ũrarutwo nĩ mũnana.
9: Nĩ mũnana ũraharagania?
10: Nĩ mũnana ũraharagania.
9: Wee ũrutagĩra mwena ũcio?
10: Ndutagĩra mwena ũyũ mwena na ngari ya Leta Imani.
9: Aha.
10: Nĩ.
9: Koguo nĩ gũthondekwo?
10: Aca ti gũthondekwo. No kũhararia.
9: No kũhararia?
10: O gũtũhenereria.
9: Wee tũkinye rũcio? Na tũkinye 2027?
10: Ngai mbere.
9: Ma tũkora.
10: No one
9: come. Bye. Hiya. Mso.
11: Oh.
9: Hi.
11: Hi, how are you?
9: Very fine, how are you?
11: Niko poa sana na ukuaga.
9: Guy.
12: Huh?
9: We metabo ine sawa. Otwe ketem tali.
12: Nego kamaka ane kuoga mudhoni wa waja.
11: Nego sawa. Yo ni kampe tu kinywa hairia.
12: Kai muradhi direct.
9: Mutira mudhira moko.
12: Na hivyo mutugira muradhi ni horo wago kama na maguta. Kuwenda kuwa rumura bako haka maguta kanwa.
11: Nidi menye ete kudu kena hiria leigi ogu.
12: Raboroga menu atengera. Troli ya tiriri.
11: Hello.
12: Nechwe daki nyakoli ya duge igua.
11: Ndori
12: ya tiri tono munga nekuwa kamuroga. Na mudhira kutuonye horo wago tumena maguta masawa.
11: Ndwamenya rĩu twambie tuona twahaka ng'ombe maguta wega magũkama macawa rĩ
12: kwamenya
11: nginya rĩu tũcoke tũkame.
12: Nĩwo gũkĩhĩtithĩtie niĩ njoyaga maũndũ literally.
9: Msawa mwĩka ũmũthĩ?
11: Ũmũthĩ twĩ itũra rĩa Maragi kaunti-inĩ ya Mũrang'a kũrĩa tũcereire arĩmi a ng'ombe cia gũkama tũkĩmarehera mawega ma maguta magũkama macawa milking jelly kuma gwa Pony Life na supplement ya ama energy. Na kĩndũ kĩega kĩa maguta ma sawa nĩ atĩ maguta maya nĩ mororo na matirĩ mũnungo, koguo rĩrĩa wakama mũrĩ bibi arĩa kĩriumaga mũnungo.

0: kai mo
1: nyamburu
0: nakata
2: e komuka komuka
1: ai ko we mo bani na nwele ta ko bana
3: yes
1: banita
3: e
1: ela vira abura
3: e
1: e
3: e
1: kuma ziba mani ko thie gong wera mo ikyo zio igerera mai bangi mangu koro hau
3: drama ka gongroti ana dia
1: drama ka no ke ngora iguru gari ko heta go go ko thingo ine to kwehere o heto ke ko bani wera nyamuyo